sa'n intena mitu sa'n intalipan ak na kanaw anit ane Claudia, Celia, ut Alicia kui halanchik mishaw tingkam chokre evnin rapin ufin sumatin na kwanin chah kilal sa'shkabana kaya vi sandalia sa'n rio vinil

Hogan sa kalkumanes, nakatikibri kenat Maria, sinali Jesus, sa tikok ta siya chikish. Kawuj ba nakreli chiki alkumanes? Ristik re kalok lakna Santa Maria, aan sa kali nakamoka kwekeri kiniru silali, likahol bech, manyal. Lao, likatik lao, moko naruta te kache ba jala antali, lili, siyan-siyan ta kwe ta kache na to, tohilok, yung kama nakalikatik lao, kwa nakakapag alu na kache ma dyan. Kwa na kaya mo ko sa kaltak, o ko, holy rele kalok lang na Santa Maria, ikaw, ba na kaya lao, nagkukos ko, lao, nagkupo, ma dyan, na, na, na, kwa nakasik na kil ko nakalikomon, kwa na kink anakati na ako nakalikomon, ma dyan. O to ka nakalirele kalok lang na Maria, an, sakal, sakal, ma dyan. Lina kamano lao, sa likatihan, dyan, dyan, takwi, kakwi, kama na kache, psikologiko, chingin lang, psikologi, chingin chan runak, li komon li mare li George Taek mani kahel maring kaasan na rekari manak naktachap ko nak li kahel tik is the lack aus ko nak chahat chahat chahat chahat chahat chahat utaan na tinan George chatsuwal George chatsuwal George chalopal George cha risingkil chis ko nila mesay manak ak nak chahat chahat chahat Ote inka chinga tau ya sa tingka ay sokli li na jamande li li kauslak manya. Otro kana kalau na kaje na kui na kana unak joko chok chal bal ka eh. Maring kati kli kachana benik mare tak sing kop sing chapan joko chak si chak joko chak si bek. Ut kui tok joko shwana kli kawayos nas ke ke likutan hong hong renak joko chena Sabe singkil malak choko yak kubang kil malak choko yak chichena sakop chitimil timil jan mejal nakil harop le nakil zali tiktok lim li palau mejal di pasifiko di atlantiko mejal abanan kuang kun sekali onal parke ni ke tutup tetekalri mejal japan li pasifiko an angkan mejal ut li atlantiko sak sak putin mejal Utna nak guys lesip guys taurip aban engko nakalano tali li Pacific ko kana kui majal ko naran sasna jakong katoch wana kaciak law na kaci na wasut majanak li akhiru a an skop singkile ka kwangkil ko manes skop singkile ka kwangkil ko na kaci na wasut ma ko slana wana kongkat sali pabal katoliko Wanak jokat rahlal rahlal sali tihok sali santil mis kwa ni kumonin ga chalek lae kuhek lae kuhek lae kwa abanan mukos pantaan chan kone kabits li nas che con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el señor vaya li kwan naram jan kikin kwan chapanin kan kanauru chan majan Kikin kwan di rusila di Dios manyan. Banyak kawan na siya nakil, nakachuami manyan. Abanan li santilmi siya an eskonali siya siya sekem le kamusi manyan. Pero abanan ko ita kakere tal kwanak kaman na kacha siya por kostum. Tini siya na kwan manak hokan manyan. Tini siya kuchi kwan manak hokin ka. Long kacha li conviction. Gwilin tini siya kusta hunsut Abanan tinsik, abanan des arte singkil kuy kamani gesye chak konsil eble kanali na chining kwa chining gesye na gesye na kesye gesye na son ning gesye na kesye kison ah kus arte singkil ilin konsha kalil o kus arte singkil in musik rela kubanel chan rela kakwa chan chwa na kakoye sakali etali balki lain na kuy kanak taan tinis kuluba o taan tinis Ekwi sa akchen chengel chakwi ka chek wajal ka na chine kwa chin. Bana kung sin mo ko kwalta kama anak man. Kama na kaje kung sin li santil mish kakwi nga isik li nga isnaw kwi bayak li tibak majas. Bana sa lating chak sis ko nil. O te isik dali kung katakwi rojo la kwa para nak na nasi malakan. Bana ling ka katakwi rojo. Abanan ko kanak Kho bayak jaman lispanu wome aan linataklan manyan. Lispanu wome bani nataklan kaut.
manak ke chal kone chal kone kwa chin kulak salio choske il kwa kwalu chan chakwil masala cho kan men na chale le kawa kawa ku na se il okan okan na chale kana mari na mari ki ke yak skape ko le kana mari se kawa sin kulak mas okli atin nak se ku ukam yak ukam yak kwa ye ku la chane kape ukan okli chana sera Ucali li kawaku na siya na li kawalu man niya. Sincha sa shikawa na chagre uyak li siya na sabesing, li siya na kalek, li rilpal siya na kawuyak kalok la kishim, marit kawuyak li kakishim, marit kawuyak li sakishim, marit kawuyak li kanishim, marit kawuyak ako li

anisim nga dyan. Ah, dyan. Ut nakwakrak, naklaat, tinakos peni, nakwakrak, naklaat, akwi, tadadak, ebyak sa ilinch, orik inakto, at siya na, paano, sa kumunis. Ah, siya na, kawalo, makakanas siya, makakanas siya, karukot ang gisakotan ay, eh, siya siya ka. Siko ko siya, ilanas ko, orik in kawap. Pekwes, o ko siya, jati na ko, kangwes. Aban, kung sil, kwal na usman, le komon eh mayal solidario na que mandar mayal apan mo ko kwal ta chakep sa igles mayal mayal mo ko kwal ta apan kwal na usman anakon kwan na tik ho nga che kwan ni ka komon tik ekla eku apan mayal makhi na kulak li usila li chabilal to hot to pa mayal ho nga che Pana kaya tayo masachol watching kaya kung ako ng katawan sut na nauru o ning kunchik kadis ta sumi panya o ning kipul do kaputro yoko o ka na kalilikutan kung kumanes rin na leba o ka ng kachiechirich kachiechak sa stiklakik li autoestima majal kumanes Bengkuare nak toruang sen atinak serekik takarau yakki chal ko nga che kung gebrek nga ko makilale nga ko chake chapan epa ancho ke chiskut wal chiku parta kah kirtesik manakama kisheli le mo zeli Jesus bayalen atralala ti Dios sen tralala tak David chakustana ko Kau yo cak sejebal ut kisjeli kalau tak waktu mana aku ilok ni. Parkuan isjakel a anis nak kru utang kisje ilok. Kakui makakui antaku kakui ilok. Ut kisjeli es ilom bi manja. Nak sejtaku ilok ilon. Oga nak kuili kana cin di kuan aran kabla kucap rokik lisjakel ut tingkat cin nasku isti siluk. Ut kakwi gintis kisya antin chele ra o tingera ut koko kiswano ut kikira. Manya. Utaran na ko ok chiris chanya ni kyoko ra mingi chiruli kutana na kwan is cheke San Juan salihun la huch ol na chawasiman salibele la hutok salikoko is kahakal manya. Chan roli is Marta ut is Maria bajale nakulakaran bajale li Jesus Yo que veo la judíos que es que es hoy es Marta, es María, vayan, van a escaso y la Lázaro. Abanan le Jesús, chen que cula caran, ut cajo y kirabi, es Marta, na cula que le Jesús, coco, coco, es ratin anguil, vayan. Ut coco, que ox lleva al rey, vayan. Aut le María, chen que canacha, sale ocho, vayan. O lis Marta, mayan. Kisiere le Jesus, kakwa, kuitara Juan Catarine, karas kamlikwas. Aban chen, abanan, chocho kunak, li Dios, tiske akwe li karuta pas rechen lis Marta le Jesus, mayan. Ara na okli atin uyan. Lo, hunalik na kili lis Dios ila li Jesus, winka na kilis Kristianil uyan. Utarin lis Maria na rilis Kristianil, pero na rilah ku lis Dios ila al kaut. Manakaan khor kiniratin na siya uyan. Manak, kuira kacha kaan lis Marta, mungkutok akhir rak siya na, kuita rak kwangka tarin, inkarak kamlikwas. Uyan. Aban na siya siya na la parte humana chingesa kasi natin se expresa bayan le katibele ke koch o chel ko sulule na shkiri le karu na shkosla chaban le hona ang kwan ni siya sila lo ganak mokokota ah to ay kaputan chal ni yin kulong perahanan kwan kim perahanin ka siya na kakakwi ki siya la akwas takwa klik ha Udlish Marta kishkere, kya, nagtakwaklik sa skwaklakikep li kamnak sa shakiklikutan. Udkaru kishkere li Jesus, lain li skwaklakikep li kamnak utlikyua. Ani na pamang kwe usta kamkenak takwa anglishyua. Udshishkuni li kyocho unashpapin.
ka takang cikunak kwa. Manakapabain. Utan kiske. Ako kan sakal kakwa. Abanan kispahap jen. Nimpap sa kanaklat sa kali Mesias ralalat likuing kli Diyos. Majali tachak sa shakik liwing suci chocho. Gila mo? Anak ko siya rulao, majal kong kache. Habasut, nawasut na kache o nakil, ot nang gas siya ripar, ot nang gas kwakles, man. Nakwa ni kakonal, majal ko ganang kache, napal kaya nang gosik sa nisan tilmish. Jalpan eh, kangos katau, majal, ikarut sa kas kache li san tilmish, panak, nakrekwa pa, nashtak silis kong sakali kawa Jesus, la otik na kakeris siya kululik kolomre rin na kaantayilo ka rin. Mayan. No contemplamos a Jesus chingita kasla natin. Y a Jesus hay que contemplarlo. Ta kachya. Ta kuina kapap. Ko siya rin relis lisma. Ta kuina kapap. Ehe, lainin pa. Naklaat sa lalati Diyos. Mayan. Malaklaw na kanakstaksili ko pa isong sakli kawa Jesus di. Utani ko na nagtakachas mo na kanak es at kwat. Anas na aniyat da ko teram lama ko teram ko kristiyan at ko po yan naman. Aba na nas na ujap anak na kaskacha na siya. Ese sincero saka ako. Manak anas na aniyat ko makwi na siya sa latin dok makinga pas. Ak nasnaw karuta ako aksan man yan. Huwag anak is ka na kakwa bis kwa skwisin mo ko nakta shikli lililis tawaru li rusila li Diyos man yan. Utro ka na kwisa li tsulok relikering man na siman mare lakheb siya kulak hunak kwis kais chol sa kalsis chua minkilisan tilmish man yan. Manak likari ma akun tau ibu gini Jesus pulu chan ru ta ta ko ngache kwan sut no gwati na chi Jesus sing kana kana uruli Jesus mare ja na kabi resil ko mana kesa li san dilu ko bun kana ka kosla sakal chan sa ka ru li li sti osila lu dis kuin ke la ni Jesus ai maja utro kana na kache yo banak sa chi khoneli solok na kwan teologia kwan filosofia. Kaus banak kyoli pasok kyoli kaus lak kyoli enale bak ciris asuhan ancala anak kace. Kau nak keble ka Kristian sa deka kalebal kuan yo ke cici kuan ing kaci yo ke cikula. Maja. Par kuan ing kapal til. Maja. Chanru kuanku. Abanan na charlak kawa ay keser estadistika chan miyan. Abanan rin ang sikokin ang kaputan na. Aban ko ang sutlak sa loon. Kyo, chikulok, kyo, chikulok, kyo, chinuhak, kyo, chikulok, kyo, chinuhak. Pero panan, kok e ut kok teram sa kalis rulul rin ang truang eskos pal, likyo, chaksul pal, likyo, rak, litento, rak, tiskul. Kaya. Mare, maka, kuchik shonal, re, atina, kriin ko na, klis kumon. Kaya ko lang garan sa li San Miguel Chamil. Kako isi li atinak kumunis ko nang kere. Kunak sa li igles, ang kango atinak kong koran, sinang purchiris li igles, atinak ko, sereking ko. O kako isa is mo nang gachot lamare lakibak o lakwak si kumun. Ang gawag si sereking ko. Sige, praga, dialogo, platika, singore. O chisaan siyo ko biyak. Si atinak mo niya. Gachali ko siya naali, siya naskaal. Chandro kwang kay sa leso lebal, maus kwang eh, lain us kwang gin, karo chap yung kat kinto, lahat kusek sa, geok shri risingkil, ah, utut, masalah, chow, eh, saan chol, warta wakulak, alin ting wakulak ka rin, ah, aan na, an din naman, din na, ako ye, mali chana, ali chana skal, tantirik na wakwi, nak nakarash, wanak chokas, patal, chandro chochi, shik sa leso lebal, chanru chochi chirek asingiri paran ma maus banakwa konke konchana sir ke chekaran sa lisame alo in kachik ras ka kana kharu cha wana ko ato kach no kap la ko maja ngache bu ka bu nak sekan baban ne kachena wasut
Chal na basut ko ako na kabisyo sa likaliwa. Karo kaya to sa ko amig to si karing kwan ni chana senta to kalek to kasi kruli si us kata eh. Chal man akil ako yung manakwang ko na nagtakwa sa kalrok singgi ko na klikawus. Malak ko ang ko na nagtento ta tapas ko na kakulop si Chakra burungkang ganap. Anang kwan ni makilal. Manyan. Huwag na kumanes, likabe. Ane kesa kumanil, lichok at sikbalaat, chokin ni sikbalain, manya. Ut karu choko sikwa sa kumanil, naksa akong kutan maaari sa kal, sa sinasyuk, sa syuk lililish. So chos likakwa, usta rando siya na kechok, manya. Manak na bali kumanil, kasiya nakaan sa kalem, lililikyal kung erikin. Ut aran nan sa kalbi ikah kuye bante ok maka na siya lo usta lo lah kata di usta sash maril kawana kacetok sash seluch bayak tok sash maril tos kecer le kawayok aja nak keko kuang kos mana aja kah kuye anang kapak zelio sebaja nak usta cina bapa hajis kacena nak tis kepro apa nanti cina ke usta usta cina keng usta cina osh usta usta cina sin jok jok kos jok cina kuawalah kuaran aman ajal manak kuang koaran manyal malaki ka komunis aman an kabi kli kabi se koye bi cita kal sa kal komunis at mariel as nanis.

kami ko na sa banan ko ye ko kuchik masibano le chana kisna le si mano le ko banjo sele kawa dios so chana kwak so chana ka awan ng kachoni na kwan tana kwiles to ke joge si kulak sale hun kabal si banak lao le kach ko ngelat Goy lekla o tiyo ko chikulak mare mare hoking honal. Majas panak eh hokan ni kabehe ni klao manya. Abanan ko kanak nakakasile at ol si banulik angel si Chabil si Teng Arif si Ribileri naksis kwa ksis ok si atin na ksis ok biyak si Serek ikan ako yung kilak mo manya ksis ok na upali li makila li rayla li marikyo si yung kilak mo na abanan ni ksis ok akwi badya siya waring kawa kacho lang kwa kawa kacho ksis kunil na kanong siya Jojo ko sa singgil. Utkus ka nung sila, takwit at rangs nung singgil. Ali na siya kuli kapobo ba dyan? Manit ka na kisbek sa kustosik ba dyan? Utkwan ko nga dje sa likat niyang kil, huwak pes, huwak tak, huwak tenol cheese, huwak konikas lang siyam, huwak kemonel, huwak bohonel, huwak beson, chika kunilo. En el gremio tinge za sti jes khunili li karuna kabanu majam aqeqe kwan go chana palto kwan ne mare kama na sti jekli de kawa chini na kostol cheklao sali pechok che kirole ko tin chana klaes qetek tingere ana kwan de ki khuna kli ropero a singere na troperte allí Abanak te sea kulak, bayan. Kanyak lending artistilis ceulere sero kwan wits akal na el kuing ka akal la el sikte si lokale kawalun ning konak ning kere inchen mana kajak salik ohtin le estes oktis bis alzikin le kaus harup lis alam cek dis kam chanu tajok lis alam cek dina sakal sakal dina kengka tasas jal tajok kita ut mokon si kuim gotis kita lis bisilal salik ohtin Yo kasi na libang kisa. Ay nakta ko gula ka kakchik yo ko kintara kyo yo kat kakchik sila spal di chan mo siya anong kisa. Aban kila eh siya ako siya skulak siya kulit na kumakay kasi to kulak siya siya siya siya siya siya siya siya unak siya kaya retal makuhaan siya sila siya kaya ut maripal siya kaya kusan siya kuma tele saan yan kasi taruan sila spal Ogana click auslak utara na okli na kate ko na click auslak siri sirati ni kawario saan sa ikahel hong hong aja ka kla na kate abas re na kla atyo kas ko slangkil karu srak ke wala tini jo sa kwaye bar na ra kate kisingkil chanu te katau ru manya malau chanu ko na kate mare katau ya kachakila zakarila zakahong kabal Awanan chan ruta kasumero malikin cha kilal malikin tikilal chan majal di San Francisco de Asis na cholo chako majal San Francisco de Asis na chana cheke banyal ot nas kohob chako chan ruta kasumero majal

Pura. Saludos Pura, San Juan Chamelco. Ah, Pura, Mateo Sagüe, Mari, Anamari, Tana. Vaya algo, Manesh, si cabe el chole. Cabana, que te hagamos fácil lo difícil. Cabanuk, li chingacha, li cha. Nactashkulak, sali ermit. Tera tineri, moko magda na teke, chakli mo ma otoran dyan sa kuil mo sa chole na chingwa chin ay! Nakasike si chole na tukay na teke na chuno, beri. Aran dyan si kukla, si reka, chak sa chole ko hong, lahat zili sa ila chole, siya nung si reli, kuli karo, ras chole na. Pasas la iglesia. Huwagan sa kali, na chalkon si kile kabit si nas cheke. Linas cheke aring hombak al takasik. Kwan ibis linas cheke chikho kain di Diyos.

Kapsula ni kacha na kapsula ni kyo chas pasali kumon karush may sa uli kutana na kwan jen. To karin chamil joko chako amingil sang Miguel chamiling kawa Antonio Pau. Abanan kwaye tsakal ish may sa uli kakutan kumonesh. Nas cheke cheko kayin banyal. Laes li choke chaks pas malta che chake bano sila laran chobal laran chalak bar manya. Lakakalenen alnakwan ani kaal chikop chingore ya kakab chikop ani fuego ani chena churin churin ya na shie manya. Abanan li shmet eulikutan kukupto li po li choko chis kamalan a shikutan ki li po a ban kwichen. Kwip chen, abanan li kyo chi ikan kanakwan hunke. Aban choko chi bek sa li chiap 5,154. Ot li po anakwan na li mengwan tinigas tiyera manyan. Amile kakutan anakwan, masyarabi. Li kakap chikop an lakchana kit lakchana ilol. Abanan shmetsa ulikutan kukuptok. Li po an ap li kwip reli chen. Yo chica junque ot li chap 5154 abanan cho grechen le caloyaran sa stepal sakal sakal Carlos Quinto ta ke chakweli li pastel bana karin yo cosa pastel na kwan kwaye